Sathan gi ishei na leirang uiduna pokna fam ima nangi tampakta. Kacha gi ima wahaina paring lingduna chuna na famda.

Sak udaba ibungo. Taibungi ling li pali bana nahaki nagunbu takli. Kurumjari hanna hanna nakuyakada.

loinana palakshak futpagi mahina chinteng labadi khanauna ba fahali kanara bawafam singsiga loinana ngasigi sidahida ki thoram loichari.

0: hiram kayabu asyeng ma masak kung janaba scientific oiba mawongdo wakil kanmagi hainabi siyamkat sagadabani haibashini. Aduga aroiba taruk subapan da mental duty na laibab kunaygi oiba pukkai langgay ngak siyanba amadi hingshagi tabak ngak tokpa haibashini.
1: Matawasumna laibak asigidi Indian Constitution haibashina kwaidegi atoiba law haibaduni. Laibak sida lairiba law kudingi matakta mahakna lairi. Maramasidagi constitution asibo laibak asigi fundamental law hairagasu kangnari. Ningka tamnabagi lanjangda yumpham moiraga chemgatlakkiba Indiagi democracy ni aduga masimasu ekhoina khangadabani madudi Indian constitution gi thawaidi preamble asini.

Tongan-tongan basinta pangna pangna. Akasvani Imphal ki FM Sangai channel bu. Lip tane tabi duna thawai happy riba mayam ki damak ngasi su umuk pujarakli tabi ning baishe gi kudol da good morning Manipur. Thauramasida aikhoi gi studio gi mobile number 9863102016 da SMS natraga WhatsApp ki khutang da apamba Manipuri film amadi matamishe sing kanbirak payaragani. Adongi message sing ngai cheri.

Fami say, ani kag matong matong wina, tami na kraba matong, matami siya mamog, tami na si. Matami siya si bukhan bi rakli ba, marup singi ming. Lagtog chage. Kakting bazar dagi, Sonali, Pushpa, Amadi, Sabitri, Marina, Lakshmi, Sofia, Momoko, loina na, Lakshmi,

0: Mặt hà gì? Ông thông sa đô rida. Pink tu mặc tabasu punakui. Inni gần abasi su pagala kada bisu mande. Pararoidina laying the bisu yabadinati. Lu kreda inata wudabasi. Pesana kada idagi. Lejerem akara dusu sit tankre. Man chang. Kaining ay amatasu litre. Hoji pawa pagalak pagiwadi yu udi. Canada hung on a pisacity. Hm, I could have told her in cold sea bundle tongue, Pesaki the Pibi the Via Diana, hit the high regatta. Hospital the Muktuna set up a suyar with Torisi. A tongsy Nasilamaga, Chalaki. I could have solved the letter by the Paganida. A young inner in cold bundle washibu. Come on, how do you ei babam ta selectre dai scusa so dovle virama di parlita
1: malim natranne mani ni malem malem ema kai jali noi ping ping na sta ji sengo male
0: ta ji bi ei ta hodre he ka dom dano
1: ei noi de lap ne ha nang di nangi pau ksu amata ta halakre ai khoi de ga su sunak la khidre ne ke de urake
0: ha
1: ke de urake ba ma thayam sa ba ma li du bo ma sam ga si pha pha ra da na si ha yo
0: ai ai
1: ke de urake
0: ai ke su tau de da ai mi em to na ho gi na khare thu na chat pani ta ho dre
1: o ado noi ni hospital da lei re ha ba do ai su ta re min ja na ha ra pa ado hu ji kamain ta urake kai daro ki tumi na jom lai du bo
0: phajabi ai kari hai dum khang dre ni ini gi sha aru bana bani hai doctor na ai su to ba mam khang dre bani phar kani phar oi hai ba ngam gi thak te lite adu bo hundu ub di ya de na baba le ki dre ba matung ima du na ibu tha dok lam du na hek chat khi ba de gi marai bik thi re bi ni si na migi imungi thabak inkhang kolik kwairam phisu phijam tawduna aibu yukpi thapi rakpani aigi di ine na pumnamak oji ai ikuta pesa am ta sulaitre are iba mal chang kai bi aba pumnamak loin kai kre ai
1: ai su pau do loin ta re ine do yam nungai te nang su ai ngon da maram ka ama ta hairak de noi da ai yam toin toin lakhi jani yum do sholo laga dum lai rami mangon gi dari mamai du su ikai kai hoi ai wai tairam sira khanda na noi su mang da ne yam kui nu kui ne le pam jani
0: phajabi
1: min u khra ga kai hai khi ga de ge khanda na tumin na tam halakhi ba ngak ta ne nang se na bu gam phatte ai di imana bi kaya tin na gande su nang na phasa na khangi du ni ai tom ta khungang si da gi imphal gi hospital ta na kamaine nang bu thira ka doi no ini ya na bu do aru ba ne ai su khang ado nang di ai bu kam ta nu si dra ba ma le ai bu kaok thok ke khan ma ma le
0: ado ma hai nu phaje bi ai awa ba si da awa ba mu kha kun myo bi gi da sa hai bu ni ai nu ji ma yok nu ri ba si ta she na hai ra ba da kok ta khut ha pa hai bu di ai na nang bu nu si da ba hai bu ba hai du di pan gi nu ko ai nang gi nu si ba bu yam ikai khom na jabe mi sa kam ai ai ga
1: malya se ai lan kre ba hau ji bu kai sa toi no
0: o ai se ai no khura chaw ba da in kon bandop tham ba gi wari yam ta sa na ru gi na la kun ai si na tu di upai le tre
1: e in kon bandop tham ba e kai no hai shi bo bandop tham ba ta ro bo
0: kari di tong ni upai le ta ba na ni phajabi ai gi pun si se yam nok ning jat ai gi ni hai ba re pa mai re hi lei ta ba gumi pum hang hang ba gumi ine na igi da ma wa bi ra khi ba ai bu 12 pa ba tam hang bi ra pa ai na kari ne la man sing ga dori ma ge na ba se aru ba ni aru bo ra ba su la yang ba ta ba ni aru i ba pam ba ye do pa ai ngon da di ine ne hen lu in khol di arai ba ni jing khong jing ya isone piba 아항범 마팜 숙련을 이르시디 이기디 용학더니 인공학더니
1: 말이야 그이노 나는 아니도 보 아이 따바디 함는 아이디 아도 아이는 안기다 막 그이 먹다 원함다 보시 아이 아이 함는 아이디
0: 계속 하는다
1: 하유니 아이 개도게 난기다 막 아이디 라이라비 콩강닝올 오이로바나 그래서 또 원함디 아이 함는 아이디 말이
0: 아도마는 칸기노 패자비 Nangna thamuishinga aigi da mak lepi badu da gihenba ati kari sulite na.
2: Eh, Malen.
0: Aima, imo. Yam yam thasa dana kada isa lubuno.
2: Thanga da ikoi niye malayi muida lapani.
0: Oh,
2: hal lagi ena thora apani. Malen, aigi ngarang su hospital da lapani. Nang dileram de.
0: Oh,
2: kamai thora ge iniye gan abadu bo. Doctor ne kari hari ge.
0: Kam de da imo aigi. Pararoi da bezani da.
2: Ha.
0: Matam ngai ribai duni. Hei, kanglo wo, koi kungi imanabi ni pajabi. Pajabi ya. Imo ni, Imphal uri boktagi, ai maruk ni.
2: Ai koi ni di, yam nangnana di nazani da. Pajabi di kari hona birigi.
1: Ai di kaisu tau te da. Pi saba, andagi nga paba.
2: Nupi gi jab saba sin pham niya dina hai zini mi.
1: Kang te da.
2: Malem, nang huji hai katoiro. Semina kerisida.
0: Iya, hai, dia hai kerja apa ni apa? Aduh, nang halamu. Aiy, halaman kerang tu guna rakhi ke? Aiy, lakta lakani.
2: Aduh, di pare ne. Aiy, hai kerja lembaga.
0: Hoi.
2: Hai, yang do hospital dah laki.
0: Hoi, pare ne.
2: Malayan. Swai pahuda.
0: Kay, kay hai ke?
2: Kay none. Ini gini ya. Hidup lang tu bisanu sahade.
0: Yarani, yarani deh mo. Nang netau biri bersih, yaman kere. Bisa leh. Koi kurasing, mana pilih? Ia ni, pare, hayang tengah resi koi pada.
2: Koi ni, hayang do ayi lagi. Aduh di, pasabi ayi yang mukjuk jere.
1: Pani.
0: Yam nungsi bermaruk ni, ayi gi mateng yam pangbi. Ayi kurasa woi baldeng ceruki keko. Turuk ni.
1: Turuk pada, ayi koi tu jangan mo. Koi mana ni, nang yam hangjan ni.
0: Oh, jangan ke.

0: Tungda kari tholpa. Lukre da ko tauri se.
1: Sumna set pasi aran ba tar ka tauri. Arai ba ki sunati yamna complicated oi. Siel gi damak mi hat mi pul kari mat khanda ba kangbu ni ne. Sieng na sumna set pa kangbu na ti hair ba ma ko chindo. Masidani na yamna luri ba se.
0: Komai tauri tauri se.

0: Ahí puncise. Mang me pazavi. Mangumani. Ahanani dunaibu. Macha shakna no konbire. Ay. Nasidi. Apartment later. Ay. Ninto wearing he konungi. Ayam nuari. Nandi. Masida haraudra. Pazavi.
1: Aduga. Aidi.
0: Pazavi.
1: Aidi. Ipang gaina rubber uchik wehore. Nandi. Masida haraudra banatro.
0: Pazavi.
1: Ayam nuari. Nang matik java, apaba miya masu in organi hiba, I kangi. Nanginung shibagi mangal, java oceano. Aidi, yum the gitorak leven.
0: Kainunang I say.
1: Look dag iman, aibu kauri.
0: Pasabi.
1: Imagi irol nungda. Mahaki matambakta, aipotaja ruraki. Masina, nanginung shiba bukauto pangambra yanguraki. Aichali.
0: Pasabi. Chakino, Michael, are you a taco? Pasabi.
2: Hey,
3: Tumo, ima hari nam zombie.
0: Pasabi.

0: Hey, mama, mama, hey, tar bir nang bo, nanti, ay, angkat thorun he.
1: Kay thoro ge, hari hagi.
0: Siun he, tu. Nasanu pagi perkhado, hai tu eh.
1: Ha.
0: Saben position di, yau re oni.
1: Is, awai baro, nung hai zakre tu sahita.
0: Hey, maiko, medical try tu unge. Na trakra engineering na fagadra. Eh, nung aiko nang kari khali.
1: As, kay thoro na doinu da, doctor engineer.
0: Ay ma, ay ma.
1: Ay dine. Administration ki line do oinas ala ni da
0: as hey karai chakkar ki ne ma bo leibu udi da
1: imo la amba ne result yeng uni haidun thokmi na khibani
0: o hare nang na pam jab line do ta chalalas makha di ma se delhi de tamani
1: hoi
0: college of pavama da degree lo chalal laga diude admission soidna ma ki yagdra ina khalein ai maningo da phone tau khrage mana thok pa tum chinja kinida he he he mama masi di nga sa si he ai nga lai rukhi ge nga khong ko ma hala ga na sa thong ngun hai ko ai ga wari sha ga da bale
1: a ma gi bank account ki do
0: nga rang ai bu passbook por khar dai na nga khong ko ma gi ligen bai ngun na kamai to khra ba
1: loi ra bane du di nga si ai na ne official la pa da por ani
0: phare phare ai nga lai rukhi ge
1: gari do tam thobi u ko

0: tala edana.
1: Oh ma.
0: Ngai ko ngai ko. Mai okisi.
1: Oh ma.
2: Yeah. Eh, see, come to come to. Kara suitcase to baby rakhi se.
1: Yani da.
3: Yani paung ai paise ki.
0: Oh, se se se. Mai se kan to se.
1: Oh, hoi ma. Imo. Lao chang is lao.
3: Ah, yai ma le.
0: Na sa mai ta ta bro nang bo. Na yang ga si kan kan no ida.
1: Kitang mai yang taram ga ni ma. Tum da ba khre yang khre.
0: Swa ba na loi ra mani ne.
1: Wa de da.
0: Lao chang wa se.
1: Imo,
0: mangon de lipi se. Mangon de lipi se kana no khang bri ngo.
1: Kana Pasabi not drani mani ni ima ma di kama ina sida
0: ima uti se bani kaino na thau lai bro
1: ima
0: bi ma se se se po se sing je khar lok se lo lau se
4: hoi ma
0: lau ni kai ganu ne
2: ai tari bra ai office phau bda thu ba ma sa lu khi ke
0: hoi hoi
2: yam thu la kani he na ma na sa na khoi mam sak cha thong ne ra mo Imo,
3: kaka.
2: Eh, nang su sak to, sa tho ko. Ai sa lu ki ke?
3: Oi kaka. Indum sa. Ai di nge sai na sak sa ra bani.
0: Adu er su, ai ak tang di phang kho da na.
3: Adu da. Ai phaje bi su thil lu da bani na.
0: Hoi ne. Adu su su mi ne. Ma su thien khar di phat te. Nang am ta thim bi ra mu da.
3: Hoi indum sa.
0: Nu kaka ji di ne, nong dam nai di ko. Adu. Nang chom dam da sang awai mo.
3: Hoi indum sa.
1: Imona loaded it up.
4: Daimona ima hoi purga la iba.
1: Ada no ima hoi di kari harmag lai.
4: Ikan kang nareda. A road panatre.
1: Eh. Pareda.
4: I sar ikai kuna vouchery.
1: Morang to hongse, lo hongudi.
4: I would be yada yajeda.
1: Eh. Se. Nangini.
4: Eh, kaino shibo.
1: Kudo ohongmunida.
4: Oh, as, yampaje.
1: Yampaje to ome.
4: Eh, kanabo.
1: Pajabibo.
4: Is, daimu tolet.
3: Male, pajabie. Salasira, eitilamage.
4: Oh, daimu.
0: Karimata lebi, trabro imogibo.
1: Sima, sima.
4: Yare daima, yamlere.

0: 잘로 잘로 티잉하니 두디
1: 허이마 마용 파워바 마용기 까 파워바 티롱가니 예 바깥 가노사
2: 아스 이모 낭 시디
3: 마 아이 잘로 키게
0: 오 잘로로 잘로로 아 코 헹 라가니 코
3: 허이마
1: 말렘 아이 눈 틀려 몰라 키코
4: 허이 아이 레람니 아이 사토이
0: 오 사크라사노 사크라사노 이모 나네 용나 바마이 틴지람니 라올라 나 피네롱가 도 홍도로 싹쳐코 못 당잖아 나바 아 주수랑 마이가 자화이가 당진게 이러면니 라푸터로 박나 마마가
4: 서른다
0: 라푸터로 마히도 키탕탁시 웨더 센스 안 파바니
4: 야 아니 아이 바룸은 부산키게
5: 마니 욤심없니 아이 응시쇼 몰락리 마팜시다 마이티바 마디 마이 박바니게 란장다 yang betai.
3: Milai bro. Yum sibo, milai bro.
0: Kana anu ni.
4: Kana kana laksa no ma, apa nak urus.
0: Kana wai bira beno. Kari tak pi kita ba.
3: Yum sibo, za saeb athoi begi.
0: Oh oh, mani mani. Lingka piru ya ni. Kai matangi.
3: Aise. Nahan nomasu laksera mabani ada kana mata lairam daba
0: pambiu sida pambiu kani lebige
3: ai malembu hekpokse bi mama ibetom bi ne
4: kana no mai na ngang wori ngida ini na igi magimin ibetom bi ko yai kiko kana no laisha ima oshala
3: yani ai
4: somkana somkana oi biram pambi kino pidadu dong ta pambi kino
3: male
4: ngai bi khong ta somkana
3: male imagi bungo nang nang ngangi du bu kari no nang ai na nang bu hepok sa bani ai nang gi hepok sa bi na ma ibetom bi ne nang na ma ai bu khangdra bro
0: kari male Hai
4: disi. Ai chomu kanano haiba khangjede. Waru binu. Adu gumba sagili chatu mafam sida utpirana.
0: Male.
4: Yar yar yar.
3: Nang che. Ai gi ibuk thoki isanin he. Thabung tarana upura ga popa. He pok sa bana mai ngonda nang na ngangi ba khondu bu karino. Adu bu sakhot pa miyo yemagi wa ngang lo. Ha. Nang bu IS officer ma wai re haibu dai ne.
4: Ni punu ba kuma pham da ai oining ba ma oi hu yai. Officer minai. Adu bu nang mun pi emi ma phom de de ai sha ni sahin cha ba sha cha pi ban phar ni cha pi ro cha pi ro
0: ma le am tu tap tap ni nang
4: go ma ma pa khat pi gan ma mi ma rak ta sha le bi ya ba
3: ma ni ma ni ai sha we ro bi ni ha du bu ma le nang gi na ming do i ma na nu si na thol lam ba ni nang on da i han han no khom lang in ki ba do na ma ai na nin he nang gi pun chi da Nanggi baba do na ngantana laiki drabada. Ai na nangbu kayawa na yong lakhi banu. Adu bu ngasi de nang arang arak ina khun bagi mi yok mi chanda lama khangi lang da thudu na nangbu he pukseri ba nama ai bu de nang kok thuk ba ngam ne
4: na. Songi do songi do. Songi do songi do yare. Som no pini adu na i sombu ina ngak pira bani.
3: Kari.
4: Miku ba matang makha chana panthara gadi adon diam khudong sararo ikai bu sopan nang manatana. Ai nang mu kana no khang de nang gi ok
3: ni
4: huran ni chalo chalo chalo yan
0: ai bu ngai ngai ko mi
3: ai sak kare ai pai pai ai sak kare
4: chakro chakro amu kana sak to
0: la ora no sak kare ba
4: oi
0: mi nang go ta sing na maha ga sibu kana no ibu ngo ima da sing na hayo
4: ima te thagum sing la ba ma pham si da ma khong phaw ba kan sin han ba da ma tik cha dra bi sa mom ni ma sa phaw ba ma cha ba nu si ba khang gi masabu pokto age yokani khangdaba mapuro ibalai khidaba chahi phadringai da pikliba masabu khundok kamaga sagai masing khangdane yumban bangamba ai imaba masak khangdi ma
0: lagi
4: ba masak khangdi songi man medige ai imada bebar kai bakra mangkra male ai di nangina chani ni ma pabung na ai shorni taibang phawun ba apok pidana imara ai di imagi mapok kaya agi na chani ni ma mapok simat na tana mapok mapok kuni makta imagi na sa oi jege ko ima
0: imagi bu imagi malem

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, madam.
0: Taram nok chari ming lai fam hai biu.
1: Da pa ma wang la kai de gi to kham ji le ne.
0: Hoi. Khun rak pam awang lai kai de gi ming amuk tang han hai biu.
1: To kham ji le.
0: Ji le hai biu ko.
1: Hoi.
0: Maru kari karam ba wafam sing phung duk pi ga da ba.
1: Good afternoon, dear. Phone là cũng đâu vậy? Tôi vẫn thằng đó ngay xí đi. Ai đi đào khơi lại làm?
0: Hơi, mày lúc kia đào em này à? Bên mình sinh cái mày đông đằng ngay xí số mà đi ôi đấy. Cái gì cả đâm bao phong phong đốt bị cái đập nó hay biểu.
1: Người ta mà thui thong nó đi cái chỗ hay ngay đi lại kia đó. Mình biểu cái gì nhỉ?
0: Mhm.
1: À thôi, dùng vô ba là ba.
0: Hơi.
1: À, lại bác sĩ thôi. Yun dai mai ta lai gai asang ma jin ma ta adu ga mai ta lai na sang ma je
0: hoi
1: ngai ta ga adu gum ma je yam na ngai ja ta ba du gi tan kha ha chi nao o ga gi na i bu sa gi na ni ti o ga ka na ji nu shi gi wa hai je na
0: hoi hoi yam phazaba na nung shiba ha batare ko from kaksu phongdo pire do isa se nu piyo ina pok pada kari kari chok thok chaba lai ha ba du su ta zage phongdo piyo
1: biyo de gi chok thok chaba ja ai ni yum pa la ma tung da ai gi ipu ro ga na ga lu na ka na ta wi ba isa de ku wa ga na ra ya pa adai gi anda kai hai dai na du gum ba do ang ma da ya mok kai chai chi ba
0: hoi hoi
1: du gum ba do kana ta ora da adu ma ni ya ba chi ni de sa de am sa tho san ngai oi ma ha ya ge
0: hoi hoi marup marup jilena phone to birak ta na fa za ba wa fam ma ya ma su phong to pire atai kari kari wa fam sing phong to pika da ba lai ni
1: Kudona hiding as like that she hired the messenger in Matanga hiding Kudong Java on the feed again.
0: Hi, Matangi Kudong Java, Mother D, Mayamama, Paza Pazaba, Mayamamasu, Wafa Mayamamasu, Itoga, Tambirangani, Havagia Shatauzari, Atopo Colorama Mok, Chance Pizagay, Toram Sida Saruga Birakba, Tagajari.
1: Oh, Tagajari.
0: Hello.
2: Hello.
0: Good afternoon.
2: Good afternoon, ma'am.
0: Ming Lei from Haibiu.
2: Hey, Ming Om Thong Jao, kasi nung may kapam tanuza.
0: Marup tanuza nung sagi may sasibu ko main kang biligi.
2: Makada kara hi adagi isa kara se. Ito waga. O may nga lo jari, ma'am.
0: Hoi, hoi. Saba si susum hinga lei ba huzik si.
2: Oh, ma'am.
0: Good afternoon, daddy. Ski thawram singa sai hao ba dagi tabira miro.
2: Oh, tase ye mem ti ge tum tase.
0: Hoi, ngasi di kari karam ba phaza ba afa mama phongduk pi ge na pukning de khala ga call to birak pano.
2: Mem ai na hajen ngi je gya ase.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, Miss.
0: Taram nok chari ming lai fam hai biu.
1: Ai nga chi a han ban ne wa phang chari de.
0: Hoi.
1: Nong da da gi nong ang gong chong bi.
0: Nong da da gi tombi, maruk tombi.
1: Ao.
0: Hoi, maruk tombi khoi ki kasman in fal gi thoram sing se da punsi gi han ba oi na phang bi ra na chaga na khoi gi good afternoon da des ki thoram se da han boi na phang bi bro.
1: Adam punthi ge ahan ba oi jari ai ge
0: hoi adadi nahangai radio sumtar ga su thoram sida saru gya bi daba gira na jagana kari maram lai ba gino nahangai phone phang bi dre se
1: yang harao e radio je tha adum nyam ta je ye ha ji sak sang da sang na ju phi sa kon da lai ra ju radio je thang ko khang jin taw ra adum ta ri ne do try taw ba da ne wa phang ge phang je sum hai ba din na chi di adum taw sam dai na
0: hoi
1: adu da phang je ri
0: koi anoba caller listener makaksu hengachare haibasi thamsage dugana hangai thoram sidep tan adumak tabi banung sizarba listener singi manung da amani haibasi khangja basida yamna sunung ai jai kari karam ba wafam sing phungdo piga daba ai
1: ne phungdo ning da pi ekhoi ge phungdi phogol lai ba angang thin haibadi satra satri ji de
0: hoi
1: koi ge mobile folder game sanaba gumba de ji hiding mo je lai lai shi lo thodong na matam ahang ga jidai da season na bang khang de phone ji da tom lai ba je chigum ba je amna ngai je da ba hai tare
0: hoi
1: atu dai koi ge radio ki program da we ga ju angang ji ki phone season na ga gi amang ba atung ba atu gum ba thorom gum ba kai gum ba kha chan tok ti ra ga di yam ngai je ni hai tare
0: hoi hoi thoram singh mayama makhaksu sanduk tana su tahan ja credo makha tarak padasu hena sanduk piraga dinungai gani phungduk pibani aduga mayam gi kana na ba hauzik puthorak liba chakhalak pugi matungina khoina seasonary ba mobile phone se lana sum season akhi badagi amang bana hen basu mayama ma thengna re do masi phatte maruina angang sing da masi season number se mama ma pawai ba sing na kitang thinga ga lairik lai shu ta mingai se da de thawayaung na tham hausi haidana haibiraga di yam chaukhat ba phaba khunai ama oigani haidana phaza ba wafam ma kha phongdok pirak pani atop pa kari karam ba wafam sing phongdok pika da ba lai ri
1: ni sa do ma atop wa phan on ta haijen atop to ma ambu de hai ni adu ma thang dum hai ja ra ge do khuji ki ha ri ba kai no ji dang ge ai ne re do ra ma khan na chan tok pa thoram din tang pam dai ma si hai ja ra ni
0: hoi hoi matung tarak pa thoram sing da su saru gya birakani haibagi thaja basu thamjari ahan boy na ngasi phone phang bani haidana takpi bani nongada da gi marup tombi taram nok chari aduga thoram sida saru gya birak pa thagachari atopu caller amakhak amuk lokachage mayam punna naimin ase thagachari
1: hoi

Tahan jakri ba isa ising asiga doina na? Tungan-tungan ba Manipuri film isa ising lantok chaba? Matanga si dalo shinjari? Hausik? Western music? Taba fang biragani?

Magra siksa Manipur ki tengpang galoi na na sandhuk chaba thauram ni. Hauzi pungfa masida muk lanthuk chari. Manipuri matamisai matang matang oina.

upai leja drabi oi bana aina nanak talak tu nanangon da karam na hairin he janaba hojik sum matam leri chatasi ai kham da banate ing nong alag di nang sumi dai pak ta chatkani adubu adubu ai pambai laikide ai kita moi tong jau punamak.

habal danang nakai raba ho janga magi maya ta lep tu nei sei sak pa ain du talagi matak tang baka da ning baka re bin ja ma oina sambul jo jai na na mi hu tong hai dok tu na lep ki ba do nang chu uram gani thau mi shum shim shi thari adubu helem de na phongi machak oira ba ain hai ki phongdok ta ba waina ai buhingalu nangi saina ai buhingalu nang shukap lura male nangi isai thawa inik pagunta.

0: 나하루기 건절 토름 다비리버 싱부 따람노 옥제리 구름제리 나시기 토름다 탐제리 나시기 이틀기 허럭품 하리버 토름스다 부두나 락제리 강범 소니아 제누 디퓨티 슈퍼리텐던트 오브 폴리스 9 인디언 리저브 바탈리언 쿠말람파카 우나두나 와리와타이 사바 우나제리 비 기티카 사무라이 라트밤 허직 다미나시 나하루기 건절기 토름 한번 먹다다 오자부 거기 나로기 건절기 더럼시다 따람녹절이
1: 아이슈 타가르 봉독절이 마땀꾸이나게 동다 마파마시다 락도나 와리 자부기 단자마 극비비기 버기다 먹다
0: 양능아제 오자다 한보이나 락트닝이보 와펌제 허직세 오자세 DSP 오이나 타우 어쩌고마 수부비리드나 허제 허직세 워클래스 커마인도 비리게 하베디 분시기 타우당가 두가 서비스가 푸노 호나브다 카람나 마이푸나나 차피게 하베세 카라하이비오
1: 아이디 하나 플레이어다 레람마다기 제 워크 라이프 때 락바이 제 코기 암컨나 플레이어 더 듀티 구마 피바지 디 피데타 생나르 칸다 디파트멘나 아도이타 조 아이디 게임 더 락바니나 애니 게임 제 아이나 옌샤나 버기 마 아이기 듀티 하이타레나 아도 마이나 더웨 카쇼 토이도파 샤나 하이르가 락바 pot oi banina adum adjust taw ra ga chale adoi tar ga ju hajiti yum kai do pala banina
0: tu shu adjust taw azana hajik pan biki bada hajiki service se pai ding ai da azase san roi han oi bi ram me ha ni tham bi ram me tu ga service se changa ki bagi mong have ta re hajik achau ba thau da nga ma su pu bi ri dsp oi na ado changa ki ba se san roi na changa aga sumai na changi bra na traga dsp oi ge ha na pai kha gum ba tha ra ga changi bra kamai taw gi bano si su ki tang ha bi yo
1: adu gum ba de agi kaim ta lai te ipunchi matek ama mamangi wena lijara kanda aina sana baji chahi 1997 98 chaji dagi aije weightlifting da sana bani adugi mamang da igi game jam da aije athletic han howe athletic sha ingon da benefit ke alai taba aduna maram wara kanda aije sana ra kanda chaji da improve hoy da kho taba dagi national da hero state da budi medal lo boi tar ju timing da chat pa po ni na national gum da ek selection taw bu phang da gum ba sigum ba je aina face taw na ra aduna maram warakanda class ID 19 tamak pasaj dane ko larik to unjan bangam rangam da ba da gi game da focus to raju ai gi benefit se phang da ba namaram warakanda class 10 ju tha dur ba marak sida ai je drop to thok pai tare game je adoi matung da class 10 je thar ba matung sida ai je pura yum da pham ma ga lai ba gi phiba ma ma lai bu adamai na taura matung da ai je athletic ki ojane khoi ge hore bi da gi oja ma khak mingoi na panjara ba da yum nam ni mai sing hairaga khangne aseng bagidi kwai ihanan ba credit che ai ojadu da piningi ai piraga chula ek aina chana budu di thawa yaujaraga aina chana baji da tunghan gi baji mana nungai jada ba haitare akhoi gi athletic to bukan da jo isha ji kanna na bagi akhoi weight lifting gi type da kharaga exercise happy bukwa adu gan nu pa ma sa jing ji dai ga aina jung kha ga he laga chat pa haitare ko squat kum ba jum to bukan da ai je hore bi da di likla lai ma haira khangne mana likla nang weight lifting chana raga yengchirana sumain hai matamdu da oja kunjarani hoygi maming jibudi ta boi ta ju weightlifting chikar mai chana bano kamai to bano hai ja ai khangte aba adamai to kan da oja jina nangam tang yengje na tor kan da baba ji ga ai ga je khumalam pak sida oja ranjan hai bam ge mai manak sida pubira kan da hainar kan da ai je 11 karab matung 11 12 sumaina yam tien ba matamda ai manipur da gi chana ra me hai tare do ga ai gi dau ya ba mana ai na sahi jam nau na chana gi dre ba tien pas to ru matung da aina weightlifting chana rije adu tar jo han aina athletic se chana grabni na age masanje loina develop taw ra ga leijara bani na manung da ko weightlifting ji da aina hek khungda ba ga haitare na age am thu ba age profit se phangja gare ba ko tha tare ni pan da age junior national na ma age dum selection taw bungam gare haitare ko performance am thu na age lag pada gi adu medal dilo rakhi de ba yak se wa sau sa lakhi ba du ki competition je adui ma tung sida ai se sai da oja jina ai se selection taw bi ra kan da ai je adum sai da leram matam khara sai da leram matung da ai se oja ange gi transfer taw bagi marak sida ai se problem khara thop pada gi ko na pa no pak tar pada gi khoji chana ba se matam khara kai re ba matam jida di ai di chana ba se kan na chana ninga ab matam ne wel tingi maram da khara khangjar ab matam ne ba adu du ga ai na kan na chana ninga pa matam adu du ga yum sida na agi problem je aidi aina chana ningi duga akhoi yungi condition ji ga ya amna contract oira ko hai tare ko aingon dadi matam jam le chadra ba thuna aina di achieve che tong ninga pa matam oi baji da aina adamaina taur kanda upi da mung chali ne ba ko upi da aje 2000 wandagina 2012 a you people is the lay mamang da mukhra chakhalaganda center of excellence na ko sai da gi thoba matung da ejising mai rong da bara da lei matam khra yum da sahi ani makhai muk lei ba matam ja si ai yam awa ba tang ka ma wei gi haidi yum da gi lak pa ju ngam da ba bara nung la gi problem oi ba ada gi bara da lei re bara pitho pichin gi si gi problem ja ingon da amna thengna gi bai tar aduna adugi matek si punsi da ya ke khwai da gi wa ba tang ka ama oike bu adui matung de aj center of excellence hang ena tauraganda akoi ge india gi oina ahan ba dona sa se award phang ba wajani agi oja se hansa sarman ama se akoi da selection tau bola aisi manipur da ko man aisi selection tau ba yau be du manipur de ge akoi mi taru sale mi taru chat pa se asida gi agi live action le pa ho re aduga 2000 da chat pa sina 2001 da aiji thabok da ore you people stay aside isang e ada aijum mapan da leibada gi di ai dau ji mathang mathang mathang asum ya agar ga aduga you pi da leiba matung da aiji adum performance ke according da ya che adum promotion jo ka re hai tare aside gi inspector je adum sahi mari manga ji da moina adum agi achievement da yenga kan da kwa dugi jarni je inspector ba hulai ra me da maina ta ora ba matung da 2000 Jepa Ayaki Arjun Award Chupange Duga London Olympics da participate su taure adugi base da haidare na Manipur da CM na akoi je thabak bi na da maina haire ekwa angaukchar na ga leibam oitar ga ju yum da hanjan ma matam oir pa haidare tanja cha na Olympics da gi alak pakam da da maina taure Mary Kom di already Manipur police da lerame ko aduga kothajit ana anganga ma hoki gi ko aduga Devendra ana boxing gi anganga ma ga aiga aduga bombela ana top dagi si moi akhoi manga je punna dum pi bane thabak je adu graduate je ei dang oi ba ko aduda amuk aduda jo aigi dau ya bhai ta ko ai khatang adu maina tor kan da Manipur police da join ta ho bhai ta re
0: yamna sang wa jani ne haba tari oza awa ba kai amsu thing na bire du ga handa ba lai ta na hai ta re chat ka da ba lam bi tu da dum chat ta na ho jik ti a chau ba thau dang amsu pai bi re punsi da mai pa pa hai ba du phang ni hai na khan bi ba yare hai na hai jage oza do nga sai gi oza na pan bi hi ba da london da bang thoki ba olympics da saruk ya bi ba da gi su mai na service se phang gi ba ni hai na tham bi du na olympic chat ki ba gi ma tang se hai ba ta re kamai kamai ta ki hai ba di ma si gi experience oza na di khang bi
1: Aiyi achievement loin makcha. Aiyi Manipur dagi aiyi represent tauraga amata phangim na teva. Ado haji aiyi Manipur dala aiyi di Manipur machane hai bedu ge aiyi khangbira pagiwa ne bokwa. Ado ga aiyi represent di UP dagi tauri e bokwa. Manipur dagi aiyi represent tau je supang phang deva. Oja hoyi na dum represent tauraga oja ka aiyi oja kunja ne ga aiyi je dum keta kori je same oiba. Ado ge aiyi phorti aita chana ba aduna oja kunja rani leiba. Ado ge hek mathak tana chana macha chanu na akhoi ge icon ga tani we lifting gi oina di ko. Ado we lifting dagi na te oja kunja rani adagi ichi sanam cha hoy je manipur gi hoyna atang bani hai tare tamdu da ju moi se yang yang law na le ga ma aidi manipur si da di ta sing na har kan ta chang chang law du nga ta ne ko manipur da le ri je ada mai na ta ro kan ji da ji da khoi di oja hoy gi matung in ja bani da na aduna maram war kan da performance matam du da moi na highway ra ga le bani na oja hoy gi mathang da khoi le bani na akhoi ne up da ju le bani na up da gi represent ta ro ga dum chan ra pai tare ada mai na dum chan re aduga 2008 da gi chap cha ba hai di aigi mangda thoidopa mije lairaktraba matam oir ebo ko sisi dagi aya ke ai continue da aya ke kem da jul lairakanda aina olympic ki target tau bada aina litaur ga chalabani na lai badi lai adubu olympic chima prepare ta una bo hona bada yum jida isi da 2008 dagi thokta buduna 2000 atue phause aise yum da thokdana lei ada yumda devakarma tho e hairo luhong khongdong ba ichine nau di isai mau ki hairo ne ko sibum ba je amata yau de gai aina yam kan na aina hona gi bai tare du ga Indian Weightlifting Federation e weightlifting gi oina zo sahi ID Olympic anira ne loer bai tare weightlifting game je qualify wai ba ngam da ba gi aingon da oja jing jin amna aisna nak pa gi aitare performance Olympic qualify wai na ba gi kaino se aina kharan nak pa gi ngonde amna focus ta ubo matam oi ba haitare adamain taura kanda ainam olympic chizo aina kan khona ra kanda adamaina qualify way bangam ye
0: hai aja ngasai thingna ki ba awa bagi matang de sukai am thambi gre aduga ngasai gi ten lura pasai da queen nu sule pui haina su mu hai bi adu na pun si gi tangka kaya da yang wa ba mi kup se adum yaunari bane yang wa gi bagi matang de su dum maya ma thambi gre adu da sumai na demotivate ore ko matam ji da ai je tok tho age ai nga maroi ka na khan gi ba mi ku ka di yau bi ki bra aduga yau ra ga su karam na overcome tau ki habu so hojiki na ha sing da manga ojana ba haba tare waza sigum ma matam je lak pada kamani handle tau gani habu gi matang da oza ki tang hai bi
1: adu gum ba situation je lak ta ban na te ba ko la e ma sing thingam dan la e adu oi tar ga ju ai gi oi na de ai na kok chara ba ai na nuai ta ba oi tar ga de ai adum ai practice da adum ai na adum matam je len ja ba ai tar tauri ba po chi chi kaung na ba idam ta ai practice ta oi na focus tau ja ba lyric tang ba mina lyric par ga magi awab si kau jai ko magi khuding mak si kau ine ba larita ba mi ju ko adana cha hojik ti kaim da angang ma cha daw na bu hojik ti adum lai thoe ko chanaring ai matam je ichi je mina mature wo yai na khalang mun ye khal chak thok na hai ba gi wan ta ba ko hajik ti mi je ani thing na ba matam da akhoi je nungsi na da adum taw bi ra kan da akhoi gi hoi ai gi nature ji na oiram ba yai na tra gan ai gi achievement du na oiram ba yai na tra gan ai gi position ji na oiram ba su yai adum matam du da di ai kai chu oi ba na te adu ga manipur sida jo ai jikanano haib ji khanguna te ko manipur da ai kanano khanga khibji 2000 tien da ne ai na chanari ba matam duga haro ji yam na tien ba matam ne adoi tar ga ju 2000 tien da gi na tue phau ji da ne ai ji manipur da ai ji sonia ko ba ma we litting da lai haib ji khangna gi bi ji 2000 tien da da mai na khangna gi ba wa ne adu gi mamang ji da di ai gi awa ba ji di adom gi mamang ji da loi chat khra ba ne ba adu du na isha ji adom illa illa ga chana ba ai na athletic tauri ngai da ju ai mai thi ba mayam je si ai na adom face taw na ra ga lak ba ni na adu gum ba ai di ma pan cha thok cha sing gi bo ro ama gi bo ro adu gum ba mayam ngarak paje ai wa khalon da am lai lam da ba ko nang na tung ge ngang da ju si ai khalani ngi hai dar ai nu khali ji mai ek sing na khan aran ba ji yau da ba aduga acham ba hai ja apang ba ne hai na de hai nai ko adoi tar ga ju ai mingon da mi ji hek thing na ba matam da mi ji ai negative han na chukhan khan de mi du na taurak pa gi matung ni na ai na khangjara kan da adu ai realize tau jai ko adu mi ji hek thing na ba matam da ai ma ji chmai woiram ba yai na har kan da ai gi hai di isa ji da sauk oga natraga magi maung jahana khangto kena adamaina aina sukhan khande aduga ai mi loin mak chu ayam ba matam da ai mi je loina tina ba hai tare ne kwa adudna ai na nga sibau thingna ra pa matam da mi je angang de na han ba hai tare kwa ngoina ai ngonda kari khan ba adudi khangde kwa adubu mi phatte ai ngonda di chima chi ji ai ngonda tawri ha ba ja chima ai thingna rakte aduna ai na niyom chumna chala ba ai na ai ithau ma chak khanga ba awa ba khuding mak chu adu face tong na ba ngam gane na ai asi khale ka gi no aidi ai na sahi tra tre ne na gem ji da ai na lei ba che ko adu thing nei ba thing na ba di khuding mak che thing nei bu ko yu pi da lei ba kan ji da ju ai gi oi na di sponsor tau bi na ba mi lei gre loi na phang gre ai gi apam

0: ting pangre ina sana ning ba egi khuchu khulai lo ina pangre adu yungda di ai karmaina hurei se mina di ai gi hoji ki phibam ji da mina khang da ba yai adu lekai gi ikhon gi meeting na di ai karmaina hor ke hai jae se mi lo ina khang ne ai gi baba ai gi imung gi phibam ji lekai na khang ba mawong gi kaino ne ba ko adu hai di yu pi da le ba matam ji akoi baba ji besi nursing ji yam pam bhai ko pa me ichi han ji da baba ji na tam haning na ma gi e je over oi gar ga ichi ji tam ba phangan gi da ba aduga agi hak ma thak ichi je si je nurse tam me ko ai na yupi da lebe da si gi awab ji thing nai ni si ai na phes taw nai ne ko ai je matam du da sai wai na jang ba je pa li sing taret ka lupa tram na thui male si ai ngon da lupa ma ai na thada jam na te ai na ek thabak da wosa hi ji da ai gi ichi je master da ugo ne na MU the entrance pira kanji da is ai thabok se khanjal la pune ai khanjal la koji da is da baba gi apam baje ai na sum thungan ninga ga lair ga thungan bangam da na sum aduga ichini nau tare se da ai na ju khai ton mani na moi di loina han oi gram ni na ko moi di chahi ai ju dum nan thora la ini moi ju dum nan thoi ni da na ko ado ichi je master da ga da gi entrance piba matam ji da ai thabok da ga ma pa sa na baje da baba da ai na hai ai na baba nang hawa ichi da di nurse am tam han ningi ado chebi je nang ta ningbran hang bakan da baba ji na nang bung ngam gadra ne sine ba matam du da pacha ga ji phang pon tri ba baba na du mai na har pa ja ina baba ngam ni sine ba a adoi tar ga ju nurse tam bhai ji di pacha ji am chang ngam ye ba ko matam du da khang pon ti khang dra join baba gi apa ma du di thung haning man ba gi ina ngam ne na har kan da ise je MU da master tam ba gi entrance da obje loina tok tho kan da nurse tam ba gi moi group chang ba ji da isida Hyderabad si demo si sangreo ka adamai ta orkanda ichi Hyderabad ta sangbade ma ja dum dau ya bade gi selection ju ta orkanda sahi mari mukta me ko ichi na sahi mari mu nurse tam baji da kumai ta ge bo emergency gi ma ji ek ta kari gum bada pacha thar wa ha ji ngon da thaninga lem pon te ba kai gi nai di ma gi tha tha gi matam du da lupa li sing mari ga sani pan je asum thai ba da do ga yum da jo ajum pacha ji kha ga tung ja laga festival khang de ama khang de tharak baji moi di ngai jari ne ba ko yum da de adu gum ba gi kai no ji amta lai ba na da ne na adu gum ba gi ji tung jan na ba ai gi tolop ki pacha ji ai na ai amta chi jin na rak te hai tar adu ma ta orkan da ada matam du da ko ai na nu shiba chi ji ai haninga ga la ko ne matam du da phon ji leiram de ningo mam mana khoi haure bi da ma ga le du ga bamon kaching ta ba mana yu mam ga le se khoi dai ji da matam du da thabak ingang ji taur ga men ta na lei ba dui tar ju lakai du da mo ji yam na respect yam na taur ga lei imung ani mak se ko adu matam du da ju mi na ga kaim ta hai di yam na ki na lei ba imung ne bu ko adu tar ga ju ai je adu na option ji chulai lai ta ba hai ta re ko yum da kaino ma taur pa gi e pao ma pi ba gi ada yum na e pao ma pi ba gi tau ba ji ju isi hoina bazar da kara ga tau du ne bu ko adu du ga ai ne e pao pi ba je tha ko ding ni nung ti gi pi ba gi ma tam lai po te bu ko adu ga ha ji ki ning ma ngi ji di aya ma ma tam da mo ji phone ji ri chip chip pa tau da ba hai ta re yum gi mi se lai ta ba gi ko adu mai na ta we adu du ga ba mon gi ji di akoi gi oza ji ani mak se mi na ga imung ji da yam na chu na le ba ma tam ji da ko पापा हे चंगबो ओइदि दुई तारगा जो एदि उपाय ले तमने ने इकाय रे जो इकाय न को बामोनि मुंजि दै फोन जा दम तौ दुइने बा यंग मीम त कौ बियो जा न तौर कांदा आयाम न ओजा चाजि गि ममिंग वन पंजार कांदा ओजा मे मजे मान एगि मतेंग याम जाउ न पांगे आइन पुपु जे ना बगी को पैसा नु छा जे आइन दम तौर कले तौर ग था दुइने द युम द दुगि पैसा नु छा जे मतम न द ओजे कि जी पे दुदा ग जे ले पोते मनी ओ दरत होय ब को पोस्टमैन द पोस्ट त चल कांदा अद मान तौर पैसा छा ग्रम नि ipu je laing ba hauro antragan ipu gi laing ni oxygen lou ni kho ni habdo adumai tawro kho lo habje pau je pibam lai tan ni ba mo ni mung ji da ya me je taw dui ne ba amai taw je oza je na ai na phone taw je oza je na adum ai je dum khang oza je na ai ne ke no taw je lik la ra adum hai dui ne ba ko ada nang ha tang ayu ko aduga ai kaur ke ko no gi mi ama hek ta kaur ke ko yum da mi lai tan ni na ma ju ma ma na we na pau je pi dui ne ba han je na ada adumai taw kan da pau je pi ra kan da yum je na ai pau je sum phang na ba ai bham di khang दुबु आइगी यामना सीबा जीबा मतम सिदै सिदा युम अनिजिना आइगी यामना मतेंग पांगबेगी
1: ओह ओजा नसाइदगी ओजागि मिंग दिखांगजरे दुगा हौरफमसु हौरेबिदै निहायना दिकयारक थंबिक्रे दुबु ओजा ओजागि सेल्फ इंट्रोडक्शन हाइबतार इमा बबागि मिंग नकरी कवि इथिलिनाव कयानो दुगा हौजिकना करी लमद लाइब्रेरी इचा कया सुबिरे दुगा एजुकेशनल बैकग्राउंड सो हाइबतार ओजा कदाई फु वतंबि हौई हाबसिसु समनप नकि तंग हाइबियो
0: बाबा की मम्मी ना गंगबम मैनो मैते तो का मामा की मम्मी ना गंगबम नाते क्लेमा ichininau taretne chininau je nupa ani nupi manga aina khwai tole aduga ai hauri bidagine hojina yum pale ko yum pan baje gari awang lekai da pale aduga ai ge isa amalera nupi majani ajik chai taret changai ai graduate dba pass ta wai primary dagine class 10 baun ai hauri bi high school da aduga 11 12 na wang go her secondary da tamai aduga graduation jena aina melambi college ta
1: ozana ngasai habi ki bada ozase ozagi lekai da di likla haina su kobi ena thambi ke do matam da di icham cham ba nupi masa sanaro ya moina hauri even aduga housing na mu lamdam si gi atoba service ama pai bi duna thauda nga sipu birine duna matam dugi oiram ba hozik service da changa aganda ahung ba ka yam di leram kani hana khanje masi ki matang da khra haibi oza
0: ahung ba je ta cheng na har ga di ai ji thabak che yam na thuna thuna tau ba haita ba ne na ko thabak ma tau dringai da ai haite ba thabak se khodak khodak ke tau ba se ai haite ba ko khatang khan ba ma admai na tau aduga ai na game ji da ji da any game hozik ti department ji da lai ga game ji ai na yengsin na ba na ithak thong ba jing na ingon da pira ba duty ne ko aduna maram mo ra kan da any event ji sigum ba ji ai develop tau bhaje kar maina tau sike na hai bagi ngak leitana si khara chem da ba ya da bagi adugumba aduduga hanan angang dongna panglei leiba kwa adu haji china responsibility khajik tang chum hengkala e adu hengkala paje matam matam gi thingna ba mi jingja aingon da loina mating pangbi bhai tare kwa basic training gi je je thaklauna aingon da tokchalak bhai tare kwa 2012 da join tar ga 23 da ne ba yang na basic training taw ri che ko ada mi ayam banadi training taw tho adu phabni phabni di hai ko ada training taw bu ji ju karmai taw gudam no ai training taw gudab ji ju akoi mpsi ji di angang jing je lairik si ai gi base ke angang jing ji gi wari ju ai lijar ke ba moi ji na ai ji kam yam na moi na matem phang bi ge bu ko moi di exam ni masing thingam da na taw ro lai ni ma khut chi da ma mit pa la lai ni ba angang jing je mps marak tu da ai ji basic training tau gudurim niko ai je kayamu yam na nate cha de ge bo asa ji ten chana ma de lagre ba ha na di noi khra group khra ai di player nga ta la kan da player ga larik tau ga la pa kang bu du ga di chuman man na ro ha ji di department na khami ne ba aduna mara mo ra kan da 2017 tin da gi noi khra mi manga truk chu ra kan da tau si tau si tau si tau ra kan da odar je chung tok tok lak tra ga 2022 ji da ina promotion gi che ji kaino apply da amta ai gi upgrade tau bi na ba na tau bu kan ji da khang au da na ai gi basic training gi kaino je mps marak da tau je tha jal le ga acha ima tha cha re ai ji ko hang ang e adui ju han ba da sumai na hai nang gi hoi na special pangai da nang gi training je tau na na ba sin je na sar hoi na kan na tau e ko adu ga me gi det phai chi da gi ai je pangai da training ho ra ne na ya ki kari kari chang da ge hab je kha kha le chen ba khochan ba ho ra ba ne ba adu gi po che khang tok tok tho ga da ne ba mps marak da jab chal le ise adu du ga silong ji da amu ai je mps marak si da training je tau ba yau re ba chalam da ji da ai je tension nai bu hekta aroi bi ne haidi aije physical da di
1: hoi
0: ai adum anyhow da engam gane bu ko adui tar ga ju adugi poche mps aije di khoi gi achievement jina mps ki marak tu da yaure yaubu yarani har ga mo gi ju haidi niyom khara da mps marak da yaure na woi ba woi tar ga ju aya ba du lei ba woi tar ju khoi di mps ki kaino du de khoi di chunga work pa natre da natra khoi di lairik che lam cham da tam ga chum la ba ne ba ta cheng na ha ra kan da ko lairik che ta cheng na yam hai na ju chunga hor pa mi ju na te ba thoi class ti mukta su phel oi rak ti adu bu su yai ba di woi dre si ma yam cheng na ha ra kan da a ma na ta re adu khoi gi training da mi tra truk ni sat ba je nganga madi anpit war kan da physical da thoki aduga khoi ta taraga mariya madi khoi je basic training do complete tawra ga thogle ba adai marak sida kaino gi boxing gi angang sarju bala ga khoi ba ni jine ba game da yauri je mana mu inspector hoiba aduga aina mu dsp hoiba ko aduga angang dsp jing ji gi moi ma chai lai ba dram ni ai chem na hona angang jing ji na ta seng na moi na ai yam na chaw na mating pang gi ba aduga ne pa da ju khudong cha ba pi bi gi mai ek sina english oira ga hindi gi word oira kan da exam tha ba gi moi na ai ngon da permission ji pi bi e ba ko si gi po che angang kaino da gi thangmai ban da gi hoji yari pok da sdpo oira ga lai ri ba ri ma adagi mayang phanda sdpo hoji loing worim ne moi ga ga punna pulim ne ba clinton adagi kakching da hemabati adagi jibit ana mana mu moi rang da sdpo oi ba ne chim moi mari sigi Hindi da English word oiraga Hindi da kaino tau baje. Simoi gaji na loin ibiri ne. Subject kuding magje. Subject tarani pan trampanje. Simoi na loin Hindi ki translate aur kandan moi na loin ibira gane. Isiye chumai chumai ne ike damne chumai chumai ne ike damne na. Chumai na taura taura kanda angang jingi na jo dum tai. Ayam banadi. Rima riba angang je. Sisi maji aiga rumme chu oiraga ne. Maji mai masagi lari si palu kanda ko. Ma isiye lau ngatang pamina jilao. Chumai na dum hai dunne bo. Adoga miga in a pirapa jumana, a minor pirage season, ID, Mamma Tandana, Simpon, the Mulu and among the chambers there. Maga Mukta or Gatana do never Sarzuga Igaze, Mana Muk room the Kauruga and the Nedmina, some Taurugane, Sahi Amadun, one later gave one. No, no, Mazika Mina, Hoga Haja, Kanbada, a mummy, Aduga Muksu ankle. Olympics the Aina, basic training the war is mine a warm dargadi. A Olympic to me the Lorumane can claim me. Kahino Idi, Tanagi training, Jacamuk and Tapuegibu, Ayuki Pung Marima Kaji the Nebuko, Quina, a polyl leptoise, as he room Lady Pung, Onga Potipai, the Hogotaya Pontiva. See Hogalakanda Mugitams Hamayam, the Quina, Setanta Salaganda, Salane Duga, Nungangi Pung, Tarek Makaiden and Nipan, Manunzi, the Quiz, it hasn't to never. Rooms it a Quiz P. Home cut and a Quina Sanduji. Oh, Sumpo Botan, them training Koski and Angin Dima. Has it show Adam Aina can on top of the moon upon that scene, Boet as Aina called over there. My Kaidori has a sea hana, Tangado, the Maitawa.
1: Yan Nungai Wariga, Mustam Bigrosado, Matam Nadi, a cognova living in Oza, Warizeka, Matangasu, a Russian Bagimatanga, do Yosaleoza, Duna, Hosiki, Hogalak Liban, the Hasingsida, Ozagi, but beginning but tambining Boa from Havatare. Advice Natraga, Mrs. Oregon.
0: So was that Kitang Hibiram? How good luck, Liba, and I'm in a tumbling bum, yes, yes. Adam, I know any one on bum that's some hype never qua. Some ain't a lay wow in a zoo, Adam, ain't a season as ever high tar and a qua. Noxana Bazima, Mapamatam Gimatung in a misi la igua, la pogidi, Adutazu Mapamatam Zadan and Oxana Bazima, see super patam never qua. Ningum sumna ain't a sad liba, ain't Sanabu, la ripaba buerogua. Ain't a pungingi bapozi pungabogi the Magdanium, yam sumna tamoy siagna tabak toba, makatangi, tohaningi. Aduto boy tardi, yam luba di amatanate, ain't a pantung, yoning bama pumdo ain't yobungam ganyan ain't hygiening it aduna tamoy siang bama katang, tobi hygiening.
1: Yam Nungai Ozang, I see Ozana, Achin Mamatam Gai to Pidina, Quigin Haruki conjugate torum to the Saruga Biba. Ozana Tung Dara Popun Sida, Pikaki, can be river Tabak Torum Singda, my papu Ubu, Haina Hajago Lena, Narugi conjugi, my Kaidegi, Amukahana, Tagapafong Dog Jerry.
0: Ay, my Kaidejo Arabo in a hen hen as our cutter, we be you. All in the area, Diozuka. Adoga, and I know my mamma, my papa, we be you on a in at the minor Tamsarang.
1: Hozik tabi krena harol gi konjel gi ethil gi hawruk from hairi bathawra masida ngangbam sonia chanu deputy superintendent of police 9 indian reserve battalion khuman lampaka unaduna wari watai saba unajaki bi gitika samurai latpam matanga sida naharol gi konjel thawram lashinjeri thawram tabiram libasingbu amukahanna khurum jeri

abangachang naga handra ba ke ge moiram lai pak da wayen thauda pu pad chawna tan wayen thauda ngam de hai nei dei par si adu gum la ba chawna mama gi mo khamba bu pa gi pare phangna ba ge pure byauna bakke ge dam pham nai han ge lai pak na sakhang mai khang halake pana lam jen makko khau ke pai manung da khalak la ta nong bakke ge kanga anga ma thau moi rang pham nai ba satre jang khai pham do hu mu ma pon suna tilak la ba matam da chau pon nong thon ba pham pham lang da ge phu hagale haire ga 고로 고닥 산 차 라이더 군

E me dei pai mo. E pai mo gi pai ma puming do. Khara khaji thenan bra khanjei do na mom dia pomba. Kumja tare na masui pa gi banana mayeng ta do na la edu. Kumja tare ta na ti pa gi banana mayeng ta ga do ba. Kum si kumja suni natra do ne san bi. Seno makumanai ani michiga michiga thak thak seno atamina mani mani mani mani mazai bima manai bu ma thang khan bana hi kari yawanuni pagi mom imo me singoi ri ba yawasi

0: 的啥啥你不让的那么咋你不脸不头不耐的么咋你
1: Lamzin tanana besin bagi matang da ahong sangbam priyarani debi nesak bakunong isay silupa nga sikit harumgi hanboy na taminare.
2: Oy, tazaribo nga.
1: Aroy besi di kitni da nung layba amati masigil layengi matang da doktor namayrapam shantazit ka unadunu sabawari watay sri taminasi.
2: Panifani bungo, taz.
1: Toromasibo putapura ay shantazing tamne.
2: Oy.
1: Kitni da nung layba amati masigil layeng hai besi matang da kananene na pa doktor namayrapam Santazit consultant urologist Raj Medicity amati nam consultant urology bisum thunga unodano wari watai sanajare han da doctor te khangje ning is kidney stone size si asi kari no haibe se ong do poina ke thabi
3: awam no injury kidney stone si ki matang da haibe thai jingai de ba kidney ji kari no haibe se haibe tang haija ronge koina chasali ba koina chasali ba pot me ama thaksali pot me am se koina filter to om changi ko kara amna ko hamdok pudiya ogre kara amna ko ingi sai kini hai organ sina filter to do ne ba filter to rani apa ta mi am thado khani adegi mu apa ba mi am ko ina thok ki dau se mu kini sina mu subsan do ne ba aduna hai ding sai gi ma ko ina chut balance sai tare apa ba mi am ma lotion ba pata ba thado pa adegi ma thang da na mu erythropoietin ne nam lei ko hormone nam lei ma si ko gi blood hanga na ba blood tang sai gi sai blood ki chang hanga na bu gi hormone nam si su sungi ko aduna yam namaru organ ni kini hai siko koi miyoi bida kini ani lai kini amtang lai rega su koi na dum hingmang ami ko
1: kidney gi stone gi matang ki to
3: kidney stone se koi na irai nai na khangna ba se koi na mari manga thona kai dok pi ai ko am da koi calcium hai tare koi sunu gi oi ba calcium oxalate se jo koi gi ising gi sang si yama gi matu gi na monohydrate dihydrate kan lai yam yama ga na dihydrate oi ba kra yam da na monohydrate oi ba dege mo uric acid stone na ko isa uric acid wang ko dege stone formation tarok ba si su dum kamanoi dege isa gi triple phosphate stone gan lai ko si infection tarok na ko gi kini manung si da ko gi bacteria khar lai bacteria khar si infection tarok ko dege saji gi machi gi tap tak ko si gi stake horn have stake horn have si ko gi stake horn have ne saji gi makok to pan ba ko gi adwai na chaung na lai ba dege yam na khara ko gi kamanoi da ba hai tare ko ART chaba koi ichina okra lai na pa ART chaba kang bodu sok sai gi koi indina bir kai na koi ART gi da khare indina bir stone kai lai bi ade gi khara yam na common oi da da 16 stone kai na khare lai ko adu bu cham cham na ha bi yam common oi se calcium oxalate ka uric acid stone jini adu triple phosphate se ga hum ji
1: ada hu ji matam je koi na sum ta jab da kidney da nung lai re kai na ma si koi na thina za pa ta ma si maram si kari na wo bi
3: tamosi maram si multifactorial do ko have di maram si am di am ba du bu khoi na cham cham na khangdok ke har ga di ham ba da genetic problem ha tar ko patient si khoi loinamak ti na de ha di mi khra ha di yum yum loinamak le ga su ma che ma nau da na ba ko genetic problem le ba de sun le bi ai ko genetic
1: inherit tor pe
3: wa inherit wa ta mama ma pa de inherit tor bu gen le bi ai lekin ho ji kan ki diet se khoi na fast food ki diet yam to ba dege khoi gi huji ki kai tare khoi gi cha ba thak pa si amna khoi fast food tarok je masi su one of the reason ni ko dege sing je khoi thak pa wat pa dege sa gi patient khra da khoi laina khra lai parathyroid kai na khoi hormone am lai ko masi gi sung ba khoi gi organ am lai khoi gi chakhat pai tare ko hyperparathyroidism kai lai ba ko laina masi da ga su ek kini gi nong sia form ta bi ko dege patient khra da khoi gi intestine mi problem lai ba tare intestine problem lai ba namaram oi dinang sa gi oxalate ko ba khoi oxalate ki compound am lai ko masi si am jup salak pa jup salak am nina sa gi thadok te adam nina ki ni rom thadok te ne thadok ko de gi oxalate sen thadok ko de gi oxalate stone jam form to bi la ja ko
1: oxalate sa ko na pan sa ba tu ja wi ga na ba si wi de ra
3: mane mane ko gi pan sa ba de wa ko ni ta ha ka ja ba ha ta ha ka ja ba pan ba
1: oi leng bu gi pa wi se
3: do gi crystal wi de ni
1: ko compound se adu ga ko na si gi sin jak sing sa ji calcium oxalate ja wi ma tang ju pan bi khre doctor na karam karam basin jak si sar ga de ko na stone formation tor pe yai he na ma si gi khumang chok sin be yai ha gi karam karam basin jak se ko na sa ga da sar wi da gi ma tang de kari
3: ashing ma ha ga de sin jak si am lui ko lui ha de ko gi manipur gi sin jak hai tar ga de ko na sari ba aya ma le mak nong formation to ba ngam ba ngak te oi ko na ko na ma si sin jak se ma si ma ka ga di pani ha si yam yam hai tar hangam de ho re de gi ko bi loina yam loina

0: 거기 독대를 할때 시타나가 하나 오시기 지키 페라타르키 프로블럼 네 비시 페라타르로 토크니 아디기 마기야 테 메디컬 프로블럼 하이타 아두는 머르 머르가 눈 폼 떠리네 하고 보니 함세 아시기 트리트먼 아마 또 엄청 해봐 하트라가 디 아무 마 차이 아니 훔레 카나 눈 폼 떠드네 바두나 마기 머름 하이타레고 자기 아야마디 머름 레이테 이디오패틱 하이타레 머름 레이테 바나 아야마네 보고 ado mi kharada di chama da taram di ma gi si maram china khuton mane ya ji khangame ado ding sa gi thok ta na ba hanjen na thok ta na ba koina treatment ha tare ma gi sana sana ma treatment ta won sang iko
1: ado ga stone si ma si gi lena si gi tangai muk phadana ma si operation na koin thang tha da ma ya da bara ma si kamai to ko ni ma si
0: ho ji se yam na ma tam ne chau kha le hana ga manadre ko thani di ma tam de di koi gi sang le le gai doctor se hai surgeon se hai hairam me the bigger the incision yam hai na ko jiti adu hai na dremo aduna hoji ki matam se di hoji ki robot pak tauna ram ne ba robot robot robot ta wese robot na ta una te ko ko na yam na asibu se hauge concept se lan mun le ko na robot ekta robot sina matana tha do doctor pa ma le na te robot robot se sina ga sa gi makut ke ke hata robot ke makut sina controller di ko surgeon ne control ta de ne ba adu bu sa gi movement hai di leng ko pa yam do yam line ma nun ga body ma nun se ko pick pani na robot ke makut se hapsa laga da ko na control ta de ne robotic surgery ta re na ta robot na matan da doctor ma yam se pa ma ga aja ko sa le ne te ko adna sometimes patient kind of color but hair robot na tawune aduna te aduna nga sagi treatment se yam khematam yam khojik se yam na kaetar advance hoye hatare thaina di len ba kitane hela yami se len ba pathang damo khoi sagi re kapi nam lai ko na ngani ba pande re kapa na khoi ge operation taw de bida sisu lai ko masi na kamai taw ge hamtam da nung se khra kan da ba tare ma sagi khoi da ct scan le khangi ko ct scan jita sa yeng ba kan da ma gi unit am lai house will ni le na asiyang wangadi nungse thugai bakhra wai ko khar niyam ma hetare khar niyam ga ni sai thugai bakan da sai nungse pis pari banga tara ga thodi ma sandang sai urinary tract se kom tandan tara to ne ba koina ga sai stone chipping to wai tare adwai na pa nei to bi ai ma si di koi operation to da bani na sai hostal le yoe patient se adam to ra ga hala ga to ra ta hapta ko dinge pi ba alternate mitani le pi ba adu bu ma si size depend to iko to 1.5 cm si a ma tong nei ko se se do ga facility se ma si gi instrument se ka tang tang he di ko ni hum pi ba ni na a ma lai bi se ngam do private lai lai ga ma su sa gi ma gi ko gi feasibility ya ta re ko to we gi a ma tong da lai ti rim sta lai ya gi hostel ma cham cha hu mai da kha ga le a gi second sa gi ko na sing mai da lai ba nong se ko na koi urs kan le ba urethroscopy na koi private part ta gi thin jal lagai sing khau chang ani sing gaudi sing mai jal thugai bu su lei asi da urs ma si su dum yam phajana koi facility mani pura phajan ta urs ma urs ta yam ta si maximum di urs ni ko de ki ni da mo nu ma chaw ba lei bhai ta re centimeter ani hum lei bu si di hoina sa gi open surgery ta la thok pi ai ta ga ki ni da hulaga da thok pi ai ba asi da pcnl koi pcnl hai se percutaneous have never percutaneous nepolitotomy have never na ga de hulaga skin de hulaga kini sang de ni masina nong khra chaw ba hatare adum khra 1.5 ma thak ta leba adum hatare sima taw nei ko aduga masigi operation si gi rex se pcnl gi rex se khra delay ta banate asai khut pai se asai gi kini de khut toini khut kini ai se asai gi 20% of the cardiac output ne har na pam ta reba blood se 20% ma kini de sang ne aduna yam na vascular ba hatare yam sen bor gan ne adu se ko ni yeng hot ne ko x-ray si yeng ga ko gi sai ma pa si da masi sa kwaidigi e chelo da bama pa tra ge e gi sa gi wiring ha wire gu mane sing ha di wire ne ba sing ha e ne ba wire khale ta ma pa si da changa ga hut te ne ba adu gu koi na sa gi pura wen ne ta u ra ga hut pa na ta mina adum patient koi na sing ma ta gu ma tam da ama ani gu ma dum e tho ga to ana koi gi to ana e su san ba gi ha ta re ko masi operation ta u da ba ya da ba dum ya wi ko de gi adum hek operation ta ga di yam to gu su dum ya wi adu na sometimes adum kini hut pa ni na risk khadi lai adu gu asagi yamna ekta risk lai na te du asagi dawe da mi de de ekta nuai te na tra ai disa ali sing am da ma tang tar ga su asagi tar yo mi de de do sa ta ni tar yo doctor su do sa ta amra ka ga di ha di yam ga di procedures ta bu di ne ba tho ga na di asagi tho yo mi de da do sa ta ba ta re ko da na do nuai ta ba dum lai da gi am na mu ko se laser surgery nam lai ko laser surgery sing asagi ka mai to ke ma tam da sing mai asagi ureter su dum to bi ai da gi asagi am ba dong ne sing asagi ko na kini da 2 cm gumba 2.5 pa da bok ta we do 2 cm mu lai banung se khut ta bi da ta khut ta bi da sa gi sing mari da gi dum pa pa che sang ga lin gum ne ma di siri siri na le ba di sa gi kham ba urs na sa gi ma instrument se kra ko straight ba ta re tek to phesin ya di

ahing ating bani firen thagi nepal nipan ba tha segi mangana leiting laba ahing dani ibung si sorjit lan gi sem sab loikre sangai til gi pak laba lampak achowa lanpung ama oi gadori lan maung ama tau dori huran lanagi lalong tongnaroi dori ibung si marjit na luching ba lanmi ma paisu sangai til da thunglare ibung si sorjit gi lanmi sina sinsil laktuna landa khidi ibung si marjit ki lanmi singna su hochin duna landa khidi yamna leibak macha tabgi maungmi nimidang na mayok na duna natraga huran lanagi lan sokna badi pangdabgi matawni khane ibung si chorjit ki lan banna awang untuna sakri thengna thunglaba ibung si senapati marjit ki lan banna makha unduna sem sakri lamba lamba sensin naraga mayai da thingna gadaba mahungi lalong uikadauri lan haibase angakpani pukham amatada punna chaksa minarakpa angang uiringaida phamung amatada punna tuminarakpa ningthe machin manawani tangbal lan thingna duna mayukna balan phamda thang yana gadauri ta thina gadauri angam angam ba hatna gadauri numidangda machin manaw unakite magi magi dut natraga thogdaroi thadoktuna lanbung mayaida unahanki lanthong lalongi yana pathap ama lepthoknaki ibung si chorjit ki dutna telem tem bani ibung si marjit ki dutna khekman kheng bani mabani makut makuta mairam mampai raduna lanbung mayaida mamai mamai onsinaduna lepnaraga pau phaudoknaki tem bana hairi patho ahing da lan sok na gumsi hayeng ayuk changan jaraga lamba lamba mayok na duna yana si hairu haiduna thokcharakpani ibung si chorjit ki landaron asida kari haibining ba ibung si marjit ki apambadi kari ni na kheng mana khumi patho ibung si chorjit marjit machin mana opungba ase onthok na wakhal mana khreda ibung si marjit na su madumak pami hairu haiduna thokcharakpani ibung si marjit na pamba wapham mana tem bana uksile takpiyo kari karamba wapamno keng bana haire lamba lamba lanthing naringai da sangu miha taunu si haire i lanmi sing da khangan bi tem bana khumi ibung si chorjit ki mahot chilaga wapham ma do yazare lanmi sing da khangan jaruragi keng bana amuk ponglap tauna nochile aduga pathaw koibu luching liba senapati ma si kre aiduna langam piran thangan lagum ji tem bana mu phenjile landaron adu su ibung si senapati marjit na haibirak pra kheng mana khumi ai ge pam su khara phungduk saru haiduna takpi re adu da thamjabani yabi re ko tem bana amu ge sile ai ge su apam ma phungduk sa ge maikai ani ma ke senapati ani ma glan theng na bada punna manga kenmin na khra su khongmi lan mi tum na sidra badi lanangam ba sakna gum si ko wapham ma sima ibung si marjit ta tambiru kheng ba khoktak tawi marjit ki lanmi gi masingdi sani yangkhaini ibung si chorjit ki lanmi na chama supna ani tani lanmi amada lanmi anni natraga sangu mihasu yanadre aduga lanmi chama supna ani dang purakpa ibung si chorjit ki mahut siliba telem tembana makhau punglap tawna ngangba do nokning ba puklagle lanmi chama supna ani na lanmi chani yangkhai tumna hatpa kaidongoi da su oitho oi maithira ni haibado hana khangladuna timbana dhapta wini haiduna khandokre karemna duna wapham kharadum haining lei haibabu haire patho ibung si chaurit ki lanmi chama ani aduna lanmi chani yangkhai bu tumna har pasibu ngamgadra ne timbana nosilei ibung si marjit ki lanmi chama ni phuni pandi lamba konadra banina lan yawra roi lan gi kumai yingduna leirani dana maike yani ma ki lanmi chama supna ani nang lamba panagada bani ne patho ekoi gi sadu baba trisul pai ba masul lan yau ni hairi kheng mana khumi phare patho haying ayu laibag ging na rasido tim bana amuk oksile patho ibani di lamba u gum si ko kheng bana amuk no sile patho nang di aiga lamba oiba ki boi re ko era duir di lan hubata re do telem tem bana asi hairaga makuta pairi pa mipul maira aduna k
ꯈꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯇꯝꯅ ꯆꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯏ. ꯐꯔꯦ, ꯆꯤꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯈꯦꯡꯕꯅ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯉꯥꯏ. ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯈꯪ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯡꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯂꯤ. ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯁꯪꯒꯨ ꯁꯪꯒꯨ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯕꯥꯅꯤꯕꯨ ꯐꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯪꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ.